kumeza wabaganye nga wafujjo tumwega lidaganye tugenda kola ekintu kimu kyenzikiriziganya nacho buli wamenya memorandum of understanding nakubaye eryato nga tugenda tumusabulamu nesi mukubira ddala tumukuba mulundi gumule tumuvaako osengedde siri agenda mukubira ddala mugulako lutalo buli wana amenya endagaano eno nalumba ke eryato limu nga tugenda tumusabulamu eddakiika nga tukomawo nga tumuvaako ekyo Trump yakikkiriza naekyo genda okumukubira ddala mu full scale uwo nabagamba ekyo tulindemu tusooke tulabe bano nga ba aids bamugamba ntagenda kukola nga bw'oyagala nabagamba tulindemu musooke mumuleke njya mukubanga yemboko biri malenzi lewaka au mamutereza Trump nabagamba nti ebyokumulumba mu ngeri eri fulu ebyo nedda nenga ku meeza kyabaddewo kino kyemulaba ekyokumusabulamu ko ne balumba ekizinga kye siliki oba ekyeka shame au mu Strait of Hormuz bakikanyizaako yabamatiza ababadde bamugamba tugende tuddemu tukuba omusajja n'agamba tujja musabulangayoko katono kyokka ate bamusabula nga naye abasabula jukira nti mu kusooka Trump ate gwe bayigayiriranga obutalumba duli bamugamba nga tolumba basajja nga alumba nga ye alumba nga bamwegera bwegeriza nti waye tolumba nti nti Vance namugamba tolumba n'agamba nja kulumba General Kaine namugamba nti tolumba chief of staff nga nja kulumba kati bazzemu okumugamba tulumbe n'agamba yalozezaako munde katulinde tulumba musajja kumeza tukwenda kuvaako kalungi nti mundeke sikati wakiri maseyo but not now atadeko pale FM nate ekulero muntu wa bulijjo ngabo bitambula mu Iran na mu America report in depth obi ulide biebyonno kakati banno abegonelyo mugongo bagamanti bakuita mukwanu ga Fernando wanzi wo mugongo amagomba gases tukaganyiga nerve zo mugongo gukuluma genda bakujanja bone ku sente ntono dala ate ngatogenze buyindi abagomba ga kutama oli wakati kumigo oli kafaliso bulikimude kitambula bulonji bagenda kujja wakaba kujanja be awoli mukagali bava hotel denga kagali okakaseri bakasoba kubira kunoti musamtane emu 19933 noti noti 07 mukaganya 5 5835 noti musamtane emu 19933 noti noti ofine banafaba abegunira yo mugongo kawembe maso ga katale we bali bakozesa treatment ya therapy treatment massage na home care bajje wakana bakujanja ba omugongo na magumba byabasinga okuba nti bajjanjaba enzijanjaba mpya ya mulembe nnyo tiweta gagenda buyindi kujanjaba backbone genda weka wempe atenga ne arthritis pressure sukari au sazala je athema byona babijanjaba noti musamtane mu 1933 noti noti 0 musamtane mu 1933 noti noti atenga tuina ba modus management services ngabule jabu bali bukote zime chitiba kamule bakuja ko seso pangisa gwa kwe kwe na mapangisa unit zimba apartment ba kele to five kwa za zimbe ba kwanza of nesente mu bodde ngaza wamu landi yodi bakubira ku simu noti musamtano mwenda musamusatu noti tano mwenda musambu noti musambu musambu munana tane mu biri tano atano musatu ofuna ba modus management services ngabuli jo ategwa yagala pichi pichi ya manyi abanda fa basimba automotive za created the pichi pichi ya boss 10 HD pichi pichi ya manyi nkozi ya milimu egumira buli rugudo mu Uganda bo yagala style ne mbiro nda gwe yitaga pichi pichi net si obulungi egumira buli mbera ya budde bakuleted raptor 15cc yabantu abakoza jetaze gena ku head office waleka mu cha style kulida ku Mawanda Road obo kubeko okubira badirazo kwetule gwanga ogena badira zo kwetu le gwanga leo na Simba Automotive zi bali kunoti munana noti noti 3 milioni ya 3 mukage milioni ya 3 noti musambu 5 munana 12 abiri mwemu abiri mubiri banafabu nati obafune abulonji nyonyini dala akati piwa habu zikini kwa kuja nisida gangli ya butonde baga manti gendo ofune prosete habu zikumitwali nane chitundu ofuisa fuisa omusoro gujabo gwesiba buka mukawago ku mitwali nane kitundu ogenda kufuna eddagala tenga kuli kone delivery ekisenge kitabuse funa eddagala ku mitwali nane kitundu zokka abakyala n'abami abato wanzi wa UTI mugende mufuna eddagala ku mitwali nane kitundu au sahabu ziku mitwali nane kitundu omugongo gukuruma agenda bakujjanya be ku mitwali nane kitundu namabaina

0: ni dabo dabo
1: boom chiki boom chakala
2: amta mwarie umaru mbiri dembale site atola nusu kumi biri ne nyaroko boom nempangula mo pitch abantu bembale site bagamba byadala batole nkumi biri banyoroko boom byadala si byabulimba
3: boom chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyi gaba wanguzi
4: ebyokunywa byamanyi si birungi eri abaana abakyala b'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakaseera kagere
5: Gwe nanga olumizibwa byotategeera oyikibwe bogomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandiki ogwamu amaanyi n'onafuwa nga tolina kyamaanyi ekyokoze weetaga kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 75263 85 oba noti 78 74 93.
6: Program abachala bazira. Yeah.
7: Abachala bazira.
8: Kumu nsamba kutanyaza mwenda falo FM hekula eri omuntu wabuli jo. Asianze kula msaka.
7: Yo. Abachala bazira.
9: Tisenga mutumulira process Allah ya gaba hatia. Namwandu ono Allah tainaji ya musendera bali. Olaba namwandu. Allah wechitiwa ya mula giro kubera makagaba. Emiezena. Nga atude kubwa namwandu. Ya idaye. Atule emiezena. Mumakagaba.
6: Abachala bazira.
9: Echimu tuzisa emiezena chichi. Tusobola okutunuulira namwandu ono tagenda mu mwezi gumu guno nga bafudde tumugobya agenze waite emyezi esatu adde abagambe bannange luno olubuto lw'ennina lwa mugenzi
6: abakyala bazira
9: kati omukyala ono namwandu talina kuyisibwa bubi ku lw'okuba yabazaala mwana
8: ekibi tekijjaawo kibi
9: Allah yakulagira abaana bamwe mubalabirire baleme gamba nti munnange taata wafuwe yafa tetuddanga mukufuna ku muno gwa nnusu tetusomya
8: mwabambe mali abamulekwa mmwe mwekebere
9: abaana bali ku street
6: Abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda ezakawungeezi
10: Okay, butere vumukano kwa famulo nja uliriza chikumusafa katonya za mwenda pali feme kula elio motu wa bulijo. Eda chikazili kumina bide zisa kusawa umusa mvoga msana gona kola lino na vayizo mwana abande msa mwok TV. Watu ingitamu, singa mwanyo chivande mweno behind the microphone. Abachala mamikwano. Mbalete domu chala gendo babu ulirida. Ebintu bingi bye tuwulira bingi nnyo tebinnatuuka ku saidi yaffe naye ate bisobola okutuuka mbadde sinawulirayo wa umma yafunye buzibu obwo obaffe waffe tebikkirizibwa kyeka tagenda kubeera ng'atubuulira naye nga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu musibye mutya bannange amalya g'ekyemisana gabayisiza gatya mwafunye ku kimunywa iwi leka naawe genda mu dduuka lyonna nonya product ekolewa Harris International osobola okwefunirayo bakaita kariham fanta oyinza okwefunirayo ka bingi nnyo products nyingi nnyo ezikolwa mikwano gyaffe aba Harris International genda wefunira ekyokunywa edde kende atali mu kisiibo derosiro akusatu wasiibye eki genda ofune ekyemisana ofune n'ekyokunywa okitegedde amazzi crystal nacho mineral water gobonywa Gakula mikono jafa bahari sifetu wa bagama ati atuwagira na figwe tuwagira. Era sinza kena chane ngamba banduti bana ite munya muntia. Ya. Yeah. Wama mugene maduka gonda mwefunire products za Harris International. Muzavolo kuwena gamu zenyo na nayenga machia gonda msana gonda kuruwa lero. Mwenabuli omuye na jia sinza kuwena gamu za bagenze kulanch. Tubagaliza ato kudeuburu unjo kola. Eriyoma nafa bagenda mulanch. Nemufuka musugu wakanyanya nemutada. Na chumu nangobo za nyide mulimu gogoba guza nyide muwe. Guna akuvako. Abana anji bala muze mirimu gwagenze mulachi no gamati nze nakedde ku machia saa msanfu nze nchimazi kaze mukwano iriya bagwagala eranga bayewera ntize njakola paka lwagulo kati mukama wangu anagwa kuoyo akalimuka inzogenda so nkugamati bomalo kulya lanchi dayo ku mulimu otule at least osobola kuberanga obako byokolako ebirala abachala mbatumide ko nyo naye gwo muchate kigana kufumba kya misana no chitwalira ku bawo toyina kyovako ngo manyinti akola ku garage Toina chova kongo chima itino wa office no mga matingenda kuleta lunch. Toina chova kwa mchala. Okubera unoga matimbade ndimo chivuga muno. Na ye akatunda kano mwami wange yaka nyedeko. Waiseyo. Mga metino nzijia mbade ndina juisi wanogwe nyedeka wuma. Mbade njagana kakuletideko. Mkwano manche wa ito kuzo ujia ama kagamwe. Bizibu ino viji nyamu nanga machala mimutefeko. Abana abana abawereze mbele bafa kubabamwe. Hehehe, aja tisako muza kubatu uliriza, njandu kuwa.
0: Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Manyaga ange Hajjati Maimuna Luyombo Nakasi, director wa Takwa Junior School, tusangiwa na weka uko wakiso. Ateranga ndi mukulembeze mu MISC Hijja Tours and Travel Agency kitongo kitwala abantu e Makka ne Madina tusangiwa ku Rubaga Road Access Building room 333
10: kye kiriye mu MISC
0: kiriye waliyo bonasi twinayo August Umra twinayo Hijja jangwe wandise gwe aliyeyo tukutwali Makka ne Madina olambule ebifo bya Mungu Subhanahu wa Ta'ala ufune baraka Eziri mu omora ofune mixa oyanjuluze obulambo usobola kutambula nguli mukutambulira maka malunji mbula mu bulunji obuyagaza
10: Hajja Maimuna Luyombo nakasigo tulina mu studios yes afude mu MISC neta
0: Takwa Junior School.
10: Agame tinoliri wakiso esomero. Bobori manyi mkwano, osuburu genda muna fenotu wala yomwana wo. Ate Miss Hijja Tours and Travel, ndoza boba kugame ti August baina yo umura. Irabe kuate, sente intono dala, atinga bakuata, osuburu kusasula mchivanja mpola. Miss, bagame tino mkwano, tewela likirira, newa mama maunga mukadde, osuburu mutu wala yo, basuburu muta ambuza oburu nje nyo. Tebaganda kugamati gendo kulele mama wo. Mama wabamu mukadde baino bugari wabaga na mutambuliza kayo ba mulabirira bulungi nyo atako meonga mulamu bulungi
0: nyo
10: atega sura kumpi nyo aba miski bato bakusubiza kakati no mukwano ne tugama te lunako lwa lero shekat oba Hajjat mu studios mwali chichie chivira kaba kyalo okwenda tuulide DNA zifuse DNA abantu batuwe kukula abakazi ogalaba mukazi duka abakazi sitani simanya sitani mukazi atemu mukatuliki sitani mukazi atemu silamu sitani bane tufuse sitani na yebichi omukazi chichi ekimuvira ko okolo ebikola na ye Yesu binati byatandi yagadde na ye kanga abikoze ngamba ebyokwe obyokubera nga afunye azadde walala
0: atena
10: okubaliga ayizo tukuita okubaliga na ye ani abaliga kije tuba tutandikira because oja ku ngamba tewanku bambaga tewampoa ateno ngamba ati baliga nzenda banga abunza abatabaliga
0: tutukiriza abavunanyizi bwabo
10: Nzemba sibalize si Hajjat. Kubanga si abaliga yono gwe batadde mmaka.
0: Siyo yo.
10: Omuwawe. Ono tunyonyola. Okay, tutandika kazindalo kaka kudize joli.
0: Ne yanziza nyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi.
0: Okusokera ddala tutunulira omukyala, watunulira amaka. Generally. Gonna kubanga ensangi zino tuyina obuzibu mu maka. Watu ino obuzibu mubufumbo. Kusoka dala ngenda kubera nga ne ngansasira omwami. Ngansasira omwami obaba sajja. Abafunye obuzibu bwe bikange ebyo. Nasinga ekisinga nango omukyala we yabaliga oba omukyala we yazali bali. Ekyo kuyingenda kusasira omwana.
10: Omwana yazalibwa.
0: Nasangi bwanga ali mu kika kyataza ekitali kiche. Nenga mu yakulira nga wedeze emyaka egigenda egy'obukulu ng'ateeka eddoggabibwe wa
10: ewalala
0: ekyokusatu ngenda kusaasira omukyala ono engeri gy'abeera nti afuna obuzibu obumuletera okukola ki okubaliga oba afuna ebimuleeta ebimuviirako okukola ki okugaba abaana ewalala ng'ate teyeegendereza kumbe yakikola mu butanwa oba mu butali bugenderevu Nolesho abantu babika bisatu bebakola amaki bebakola amaka. Ngambye nti ngenda kusasira omwami. Lwaki nsasira omwami? Nti omwami Allah yamuwa okubeera nga ye mubezi eri omukyala. Nenga achita manichi as today.
10: Umami.
0: Umami ya teke doku benanga labi ilo mchala, banga wasu mchala.
10: Nyo
0: mchala guwa wasa tamanyi chichichali.
10: Msaja tamanyi mchala
0: uwe. Mchala tamanyi mchala. Msaja tamanyi mchala uwe.
10: No mchala ulumu tamanyi muami.
0: No mchala ulumu tamanyi muami. Kati wa mchala unu Allah subhana wa ta'ala ya tutonda. Na tuwa chibaita nabana. Aba chala. Nabana chiringanga bola benjuba. Tichina sako. Tienjube tambla neve mashaliki.
10: Negwe
0: magalibi. Nedayo. No mchala watu wakulachi. Wafana na. Ntio mchala ina periods.
10: Sako jatambu.
0: Sako jatambu.
10: Every month.
0: Every month. Every month.
10: Mwezi sako echuka.
0: Every month. Buli mwezi sako yekulachi.
10: Echuka.
0: Eteke doi yoko romuli mguayo. Nenga sako yobuli wechuka. Eteke doi kubange inache banja. Nti omuchala tuina mu steps groups over satu. Ezo kubera nti buli sako lwechuka. Buli muchala lwabanga agena mu periods. Abera ku kintu kye bayita heat. Oba
10: ayakirira.
0: Omubiri
10: gwetaaga.
0: Omubiri guba gukola ki?
10: Ekyenjawulo
0: gukyuka. Gufuna ekyenjawulo mu gwo.
10: Gukyukamu nga gwetaaga okubera mu ekintu eki.
0: Ekigusanu guba gusanuse nga gwetaaga omuliro okukola ki? Gufuwamu. Gusobola okukola ki? Kakana.
10: Onoonya bw'okigattaona nga kigatta. Naye nga omubiri bakitegedde nti omukyala bw'aba agenda mu periods omubiri gwe gutuuka ekiseera bw'abanga ddala ali makiwa nga ali makiwa age omubiri gutuuka ekiseera
0: gwebanga
10: gwina gwe bye gwetaaga
0: byokusaba.
10: Because it is natural.
0: Yes.
10: Gwina bye gusaba.
0: Kya Allah subhanahu wa ta'ala kiyatuwa. Iyo step emu. Nti omukyala w'abaana atera okugenda mu ateekeddwa okufuna omusajja abasawe yamwetaaga. Yes, kubanga baku hichiba, omuzimu wachita hit.
10: Wali wabata jibera ku.
0: Abera uliranga ayetaga.
10: Umubili gwetaga.
0: Stepo yoku biri, omuchala nga avudemu. Nga agenze mperiodi size, na avamu. Katibu avamu, akasera, kakao.
10: Chachira tuta msaujala bukuenda?
0: Mpunyenya.
10: Joja?
0: Jenzija. Nti akasera kwa omuchala bwa abera nga tafunye mwami. Abera obanku bimicho hit obabwa bwagazi bunji akasera
10: amaliriza
0: abera obanchu kugambye nti homonize zibera zikola ki zibera kugundi ya waguru nyo nga mbutufu yeta agachi yeta agomwami akasera akalala omuchala bwabera nga avudde mu mbera zineza obaba mukuzala kola chinga ateredde bulunji
10: Tumwade period ya miezi 3 weddeko.
0: Tumwade period ya miezi 3 weddeka awo.
10: Ya uli nacho mubiri gutere.
0: Baida gutere.
10: Mubiri shekate. Nti ebisera bisinga omuchala si yamanya. Omubiri gwe nyine gumugaga.
0: Omubiri gwe nyine gwe gumupiko kola chi nga yeta agomwami. Kati period zezo senjogeddeko singo omuchala ontafuna musajja. Nasigala ku hit ye yonge mukola chi. Nge mulimu homonizize zikola ekintu kye bayita okubeera nti abana abakyala bwera baga nti abalina akasagazo baba abaagala ennyunga nga kitafunye kyakola ki kyateekeddwa kwagala kufuna so omwami ayina omukyala kati oteekeddwa okumanya omukyala wo wawaakwetaagira wana wawatakola ki nawatakwetaagira nnyo kati obuzibu otusanga nti abakyala bwafuna ebiseera ebyo natafuna musajja osanga oluusi ng'akoze eki.
10: Nsaba tutunuulira abafumbo. Ng'omusajja waali naye ate omukyala era n'atakifuna. Awo njagala osoko. Bwe wasinga okuleeta bwe mulamwa gwe tuliko.
0: Nti omusajja bw'abeera nga waali waka ate omukyala nga ye amwetaaga n'abeera nga tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe kubeera ng'abeera ne mukyala oyo kumuggya mu kintu kiri. Kubanga abakyala tulina ekintu kye bayita oba kiyite bwagazi. Obagazi bw'omukyala bobulinnya buba bukoze eki? Buba bulinnye. Kati essaawa oyo buba bulinnya abeera yeetaaga ki? Abeera yeetaaga omwami. Kati gw'omwami batutuukiriza buvunaanyizibwa bwo okubeera nga obeera ne mukyala w'okulaba nti nno omuggyamu ekyo kye yeetaaga oba omumwa kye yeetaaga. Oyinza okwesanga ng'omukyala wataba mugumiikiriza nnyo asobola okukola ki?
10: Okwenda.
0: Asobola okwenda.
10: Bw'aba talina ddiini.
0: Bw'aba talina ddiini. Asobola okukola ki? Asobola okwenda. Kati n'olwekyo ebiseera ebyo tuteekeddwa okubeera nga tubitunuulira nti omukyala ono tari yeka aina chimupika
10: so
0: obwagazi bw'omukyala buli nya naberanga ali ku heat akye no bosanga no mukyala bana abakyala abali kakamulali ba kakamula lyako waliyo
10: kalitekerawo kulya kakamulali nzenga muli wa kakamulali
0: kakamula lyako abashara usanga mchala angalia kakamula lyako
10: zisina mbere ngatali mukamula lyebete empomera
0: homoni zilizi zisanuka nabera ngo
10: mchala nzenga ligendi omunje nje zange zilekalize zasanuka zatsirira busirizi ezange zasirira busirizi kuba ndiye mpunji nyo
0: Chovola ba, ebisele imu tusanga abachala, abaluzi nzi, ngatayina msati, bayina basaji, abachala, abakuzi. Ne step ndale getu funira mwenye wagazi. Omuchala anga kuli demiaka na atano. Aba yagala nyo msajja. Ela chovola ba ngala tugamanti msajja, teke do kubela nyo mchala yene bakadi wabu na. Kati abachala ba na machafuna basajja kubela anga babela na bo. Bafuno wagazi, ne ubela anga buli nye, ne umutuka ne ukubongo. Kyofala nange bisere imu sanga bachala bakulunga bawe mulanyo.
10: Ireka.
0: Nga yes. Kugamanga buli akubawa bakube chigambo bu.
10: Duachi.
0: Ntu kugamba obwagazi buli
10: bamu. Kiriya chiba chimulimu.
0: Aha.
10: Kiriya kiriya byogeredde mu kisera kiri.
0: Kiriya
10: ngatifuruma bufuru.
0: Kiriya ngatifuruma bufuru.
10: Bufu.
0: Buli wajalo gwe na na.
10: Ireka nedda. Nesi bonna.
0: Ere mya ere wali abatabyogera. Allah biyasasira nenga. Omuntu wabena ku garment no buli muntu mukyala ayinenge enkula ye nti mulimu abali nnyo mulimu abe kakanya nimbamu abakola kitovula abakyala abamu bambi bwe bafuna obuzibu obwo nga tayina mwami kufosanga abakyala amu nga sobolo bali muli abakyala abekozesa
10: Chiba, dengendo kugamba, nti naku zino mulembe gwachi use. And open na bachala babera kumikutu kujine jeve miti imba gano. Oli na kugamba ti ye, ebibia atambula na vyo.
0: Ebibia abie malida.
10: Abie malida. Ngachigwa.
0: Ngachigwa.
10: Ngachigwa. Ye nachitu. Kati wa watu gana kugamba tu ya gena kuemula. Tagena kuemula kwa chigwa.
0: Chigwa.
10: Na ye ngachigwa. Kati wa ya kula
0: ngachimoli tebo chikiriza.
10: Usalamu chikizo mchalo kwe okumaliriza songa zezo na.
0: Te chikirizi.
10: Ati kati wa msajja tamufunye kuwa Allah ila tamumuwalde.
0: Msajja tamufunye. Kati wa obuziwe ebuli ya unti ya msajja bayino okumanya chicheba situde. Atakedo okumanya omuchala gwali na ye. Afana na tera ina kumukontroli ingatia. Obutakolachi.
10: Hajete. Zano ndi Musa atambudde muno nesinkana abakyala benjawulo. Tutunulira mukyala. Wama mukwano gwange atulira saawa yo kuba mwakafananye. Osirika botogamenti olaba omukyala ono gwengedo kuwa mukyala ali awo yafumbirwako. Nebigana. Nagezaako nebigana. Nagana naberako nagamba nti kafunde ku emyaka emito ne kamutama. Nagamba kati kambireke. Okitegedde. Natambula nakola emirimu gye. Okitegedde ateze kino bakalike enjogedde nti batuka kisa ne baagala enjata ne bagenda ne bagana abaana abato. Abaleza abo ne baagala bavubuka abato.
0: Okyala emyaka ana ataano okaaga. Baagala bavubuka bati.
10: Baagala bavubuka bato.
0: Kubanga yagenda omujja
10: mu kintu.
0: Tebaba abaana baabwe wabanga tali wa luganda lwe. Lwa nsonga yagenda omumalira. Kikirizibwa.
10: Okakasa?
0: Nkakasa. Kubanga omuvubuka oyo yagenda. Yagenda mu.
10: Mbana.
0: Kiswaza na yato olusi. Anti olusi ate bwafuna bi sugar baby.
10: Kitade kigana mole kanga era mu bintu kya yana.
0: Ngombe
10: kya yana. No
0: lecho kakati na kamuka yo kamu uba kanyenye kamu uba.
10: Chovola bana basaja na
0: banonya
10: bato.
0: Obo lyao.
10: Na bakazi na kati basanze kunda mabega basobola okufuna bana bana abana jjawo kiriye kiyayana. Naye kichimbade ngama tuye mukyalo ono. Yafumbirwa ako nebigana ayagadde kubavubuka bavubuka nagana balamanga bobo bumutawanya aina senteze aina motoka zali mukikomera kye atudde nagamba kambi esonyiwe nagula ebintu byebimuma ebimumalira ensonga ze
0: ebyo
10: okibulidde nabanga kisera kiribwa kituka ne season ya kusatu bwajja ngabukugamba ye ensonga za ze malira
0: ensonga ekyo si kitu
10: nayo oyo noyo mchala abera affected
0: Mchala ayinza kuba taba affected naye ate abeera affected lwa nsonga nti omuntu ono omuntu munno ayina kyakuyamba lwa nsonga love etandikira wa oba okwagala kutandikira wa
10: mu mutima
0: nedda nyabo
10: kutandikira
0: love etandikira mu bugere Ala yakole ebitongo yatukola abato ebitongo.
10: Simu timma timma kwa kasaka kusima ne unoli ne gumo.
0: Mama.
10: Ani akulimbye tulogena kukwata mubugerenga sikwagala.
0: Ani akati ngamba nga abama mumazo kusimagana. Umazo kusimagana.
10: Nenga tuba tuwatandikide wasiku mutima.
0: Ku mutima osobola okulaba nenga tonna yagala. Okimanyi mwe ntolo abachala abali mu bufumbo nenga osajja tamwagala nenga mutima. Mutima gwe kati mugwate gumwagala nenga ali nayo. Okimanyi ekyo bato kimanyi.
10: Guba gwa mchaba buchayi.
0: Nenga yali amagala. Asobola kubanga yali yajja kumufumbira nga yamwagala ko bilala, yamwagala ko sente, nenga mbulita mukola mu mutima nga temugukute bumukola. Nga tali mu. Asobola kubanga yamula bana naganda okuli awo bona nansobola nenga tali sibla simukwano gwe mu mutima nga tali mu. Naye nga atali naye nga ine nsonga yendala lwaki ali naye. Kufola banicho chiretera abachala ato okwenda.
10: Okubera no mutu nga tumwagala.
0: Abera yo nakalala kayagali nnyenyo. Kakati atonu nga abeera wuna yeru wa senti, wabalu wa nsonga zinga iye.
10: Echivamu kuteka mwana, atali wamu.
0: Echivamu kuteka mwana, atali wamu wa nsonga. Nti eliji asanyo kile nyenyo, ageno kutu keno nga, esanyo takolachi.
10: Tule kumulamwe okugama tibichi ebivira ko abachala okubera ntibenda, nebatuka nokubera nga basi baba sajja abaana. Tutandikide ku nsonga eyo muzadde omuchala. Omusajja oyina okumanya ennyo ebiseera omukyala owo akwetaagira. Nti waliwo ebiseera omukyala babitunyonyodde, sigana biddamu, nti ebiseera ebyo bikulu nnyo. Bw'obanga omanyi mukyala wo ebiseera ebyo oba obimanyi. Okuggyako bw'obanga tomumanyi omanyi abaami baffe bawasa nnyo. Kati anaamanya ebiseera by'abakazi baana byonna n'abeera ng'abituukiriza.
0: Awo ebuzibu.
10: Katudde katono nnyo.
11: Mu nnyumba eno. Buli kijjulo kitukunganya ate n'okwombesa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka bwonna okumpi ne w'oli.
12: Kano keka sera. Aka programyo. Aba chala wazira. Chitufu dala. Aba chala wazira. Eno ye program. Aba chala wazira. Wanoko Pal FM. Kano keka sera. Aka programyo. Aba chala wazira. Chitufu dala. Aba chala wazira. Eno ye program. Abachala bazira wanoku Pal FM.
13: Owari musisi, aba kansu wabada oneba ngamba okusasulia trading license. Ate nabayo arebali mku ngamba, nsasulomu solo kunyingiza ya business yangi. Katu wanumba sasudomu solo mirundi ebiri.
14: Nedda munange, ensimbi za trading license, ziyamba ku government za ebitundu, okutuso obuweza kuchitundu cho. Jukira, URA eje kunganyo msolo kunyingiza, ugumanyituwa nga income tax, okusinzira ku business yobu ebekola.
13: Kati inkolentia.
14: Okwe walo kuwese wa magubane nga si, sasula income tax woba msobuzi, owa rental tax woba landirodi, nga satu juni bili abidi mwakaga telunaita.
15: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
16: Buno obubaka bukulu nnyo okuva mu ministry y'ebyobulamu. Wabaluse obulwadde bwa Ebola mu Uganda. Ebola bulwadde bwa namuzisa. Butira mu kaseera katono nnyo naye ate busobola okwewalibwa. Buno wammanga bwe bubonero bwa Ebola. Omutwe oguluma, okuva musaayi mu maaso, mu nnyindo, mu bibuno, mu matu, emabega, ne mu bitundu eby'ekyama. Okusesema omusaayi, ennyingo eziruma, nakanyama, n'omusulo okukendeera. Bw'abeerawo omuntu yenna ali mu mbeera efaananako bw'etyo, teweerabira okutegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, sindika message ey'obwereere ku U-Report ku 850 oba kuba ku ssimu ey'obwereere ku 800 1000 6000. Buno obubaka bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
17: Boom chakala, season 3, double energy, mawinzi. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom chakala. Season 3, wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash. Flat screen TVs, emmotoka, pikipiki, smartphone kusane free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback. Ino kula changu nyo, gula buguza chupa ya Rock Boom oba Silver Back Energy Drink. Kibira wansi wakasani kila, chula bayo, cho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za Rock Boom. Echo kuna chucho wangu de, osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube, ku 0800-2800-008. Rock Boom, tanywe wabana bato. Aba chala abe mbuto, aba yonsa, kusana abe mibiri, ejita kula gana na kafeini.
18: Uyekalo kutandika famye yenkoko, yembuzi, obe yobumio. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eyenkoko, embuzi, n'obumyu. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu n'okweyongera yo. Tusobola kugenda wogendo tandika farm yo nitukubulira engeri ki gy'osobola okutandika farm yo bulungi. Tutuukirire leero kugawa Agrofarm ku farm yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti biri noti noti 9565 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abidi kumina musambu abidi tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm.
10: Ok mkwano kwenye mbulu nji ulirizo chiku msa wakutonjeze muenda pale feme kula erio mtabuli jio ebi sinze okuvira kabachialo kwenda ndoza ebi mkwebio mubi ulide guo msajja atu uliriza saa weno bera ngomanya saiko ya mchala huo. Nti mchala wanga mazo kuzala muwabanga chi. Mchala huo bera abere mkwano huo. Nti baba mazo kuzala na bera ngomugamati. Ulirotia. Kwanga mchala haizo kubuta kusaba. Yes. Nti munange mwami wange chino chenja gala. Neye ebikolwa bye nebikula ganti. Mchala angalabi kaya gala chino. Bambi be there. Nti bota bera huo agenda kugenda. Afuna mubelera huo. Ekizibu kye kiveewo naye ngaate yafunyeyo olwo omwana wagenda okuteeka maka muvuma abakyala sitaani naye ng'ensobi yava ku ggwe omusajja kyo kati mbadde nina kye nkubuuza kibadde ku DNA nga abasiraamu ffe tukola DNA nga kese ezindaba z'abatali basiraamu abaffe ffe tuli tuty abaffe basiraamu waffe tuli bulungi abakyala baffe abasiraamu tebannabikola ebyo kiki nga waffe sinabalaba era tugambe alhamdulillah oba sikyo DNA wafe kirizibwa oba tekirizibwa nga kye kitu controlling enze
0: kyokola bangedda bakadde baffe bo bateekanga we omukyala ateeka akalira ku omwana
10: nateeka akalira
0: nga akalira akatereka ne bayina engeje babikolamu nga bazokungana akalira bekagwe kabika wansi ngo yo omwana si wawa
10: abedda
0: bekabulukuka umana angaba washi
10: ngo
0: wa waka
10: nenga
0: byalinga bitufu mwana watu nga byalinga bitufu kati osangi zino ngambe nti abasiramu tebanna bakuvayo nnyo abasiramu Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba okubera nga tubikirira
10: okay
0: tubikirira makaga fe naye nga mwebiri era abakyala bayinamu abayinamu abana batali babami n'abami bayinamu embeera zaabwe naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti omwana ye nazaliddwa mu nyumba eyo
10: abera wananyini buliri wananyini buliri
0: oba omukyala yabaliga nazaala omwana oba olubuti yalufuna tomanyi kitegeeza gwe walaga jjalira omukyala wo bwali bufunaanyizibwabwo gwe ng'omusajja lwaki omukyala ono azaala ebbali nga wuuli
10: omwana oyo abawo
0: kitegeeza obuvunaanyizibwabwe tobukola ki
10: tobutuukiriza
0: lwa nsonga tulina kintu kibayita laavu ebiseera ebisinga abaddugavu wanti tumanyi kibayita laavu
10: ate ebisajja byawano tebirina laavu
0: laavu kintu kikulu nyo olaba omusajja wano kikugamba obugambi nti I love you kimukwasa ensu alabanga ayogedde
10: emmotoka namba emmotoka mukwano abanga kugulidde primo oba Range Rover just the word I love
0: just you akagamba nti I love you
10: oba nokuyita munno honey
0: kamukalu
10: mubisi gwenjuki
0: oba kitegeera
10: sweetheart munnange ebisajja byawano nibuuza madam
0: era ajati n'ogamba bannaage n'akaveema kka oba nagenda dda
10: mama muzeeyi
0: mama butu naddala abaganda kamba kwekombaogereko
10: nafe twagalako kuhani by the way yadde tuli nabakadde naye nafe zihani tuzaagala
0: omukadde bwokamugambaanako
10: I feel young again nebyakola ngenda bikyusa
0: kiri ekimubaddemu muli omusaayi gusumulukuka nawe n'ogenda mutukako nga mutufu otukako kyekyo kyennyini nga yasumulukusedda
10: bali abavubuka bye bakola bali abaana abala bye bakola
0: ne bali banneyiba bye bakola ne bakubako omukyala
10: neyiba wo nabba mukyala onagayi bannange kibebi kino bibi ng'onyirira gwe tomuyita bebi omuyita maama sumaiya Ochino chimu isa chibebi nga chigenda mwagala. Chimu sumudu demisu wa jona.
0: Chimu sumudu demisu wa jona jona jiko zikiti. Ageno tuka yonga lubuto nga nabana
10: ya sanyuseda.
0: Obo chitegera. Katinole cho love. Aba sajava fete bama nyi love. Aba sajava wanu. Nadala wa dugavu. Wachi. Nti omuchala love etandikira wa. Yaya gala jemu ndajokula wa mchala we. Amwite mama sumaiya. Gambe.
10: Asoka na kuyomba nga ya katuka.
0: Ayurudu.
10: Ya watu na mchangu zita mwazimu takutala.
0: Akeno mwana watu chikuwe unyisanga ya inaji hava jasa nyukide. Kakinaji hao nata niko tagaza
10: guwe. Unako chankalanya
0: oveko. Then bife.
10: Chokanga atibi fanga, atibi bade, obade, omubili kubade guetaga. Yafuderi ya sanyuse. Kati azaku chankalanyiza.
0: Omubili guwe sivye guetuzi. Ana ageno kukunyiga, taiza na kunyiga kati watu wanyize.
10: Takunyiga, atibu wazo kunyiga, yeti ya bade ya gala chisemu. Ya gala
0: chisemu kubanga ya koi. Watch tegera katinga otunuleni nga natu leni angolu nakulukola chi nga lugenda kube chiri chaze kati bofuna akisanula agendo chitukwa konga mwana watch tegera kubanga love chigambo love etandikira mu bugere watch tegera obugere buno Allah buli yagenda nga kole nyingo zino ku muntu kati obugere buno busumulo obwongo obwongo ne manya ekiddako najanga atambuza omusajja oli nyini bobanga omwagalanga ebbaawo buli wakwata owuliranga kiki nga tennaba kuvumavuma bino kukyankalanya najjanga atambuza nazza muntu omusajja Allah yatutonda nga abakyala n'atunda omukyala nga alina akazigo mu mannyo
10: nze sikalina
0: kalina mu laavu yaako era amanyo kakozesa yo laavu ya mulembe nnyo obunnya Chala kusangu mchala angeinu kunya matama angu. Saji ya manyiki kiba kuziso.
10: Kati olu atabuli na.
0: Santi mpulidiza buli omwa inie chiche.
10: Tugende maso. Wakazi kwa mumaze na wendipo mumaze. Kuno unyua. Ndaba tunatu kapo.
0: Ati nkumuli na. Kakana. Sala pleasure. Jisa
19: sababu.
0: Kwa gamba wali mchala love ya inawe simbu. Kwa gamba wali wali inge ye simbu kama bugeri. Najja natambuza ku ntumbu awo
10: musajja nonya mukyala omumanyi mulungi nnyo
0: mukyala omutegeere noza ono waliwo ekiseera kiri wakati w'entumbwe na kine vivi
19: ekiseera
0: kwata waawo uliye nti omukyala bayo love ye weekola ki weeri tambuza ng'oyambuka
10: tuli mu Uganda mukwano
0: okitegeera ogenda tuke no mu West nga kyakoze eki kyateredde dda
10: Katusoka tunjewo obubaka buno nga bwetuba sekati bweyeteekateeka okubeera nga ayongera okubategeeza nti biki ebiviirako abakyala okubeera nga benda ne bateeka abaana abatali babasajja mu baana b'omusajja ensobi ebiseera ebisinga ziva ku gw'omwami butamanya mukyala wo na kikyo olina okubeera ng'okola Janet Musa Enterprises aba Janet Musa Enterprises basange bakumukwana Ked Mukwano Shopping Ked bakuletedde ebyambalo eby'obusiraamu ebiri ku mulembe gamba nga sharia okuva mawanga g'abawalabu Dubai, Turkey, Saudi Arabia na mawanga amalala na amakanzu amalungi okuzama ezabato nezabakulu enkofira habaya baina zitaban baina emisalo baina Qur'an baina perfume buli kyewanditaze kyobusiramu buli kyewanditaze kyobusiramu gena kisanga kujana ati Musa Enterprises bali kusoma ya 0 7 7 nya abiri mu 8 noti nya ana mu 7 7 7 nya abiri mu 8 noti nya ana mu 7 7 7 0 atano mu 7 14 noti 9 wakisoma zili msiya secondary school somero lya dena boarding baso meseza dera bulungi nyaba nanje tamina na chiganda balindiride asobola kuberanga abasomeseza omwana nakugamba ti omwana bavira dera kusini on park kusini 6 ed ni bajikwatira ko dera atenga bakwatsane Qur'ani mwana simanya mulalu simanya mwana ona banangeze bananga asobedda kuba basomesa nze buli somero je mutola bamugoba mukwase kwaja tamina Mukwase kwa jati ya minoja kufuna umwana umuwambefu agenda mukudiza nga yesheka wa waka enamba yesi mwerizino musamfu zino nya nsamfu mu musamfu asatu musatu chenda mutano zino musamfu zino nya nsamfu musamfu asatu musatu chenda mutano ne zino musamfu munana munana nkaga ana musatu ana mutano oja kubera nga obafuni ya dera bulungi nyo bakade bafe aba Firdaus Haji and Umura Services bagama tugende tukole umura ya August 22 mu mukaga bagame tubaina discount ijeno ya milioni 5 ne bagambye nti 5 na yoso bolo kuteka yaka kadde kati nogena ngosasura mpola mpola mpola mpola mpola paka ruene gwayo Kasina guba waka kadaka deposit ya kasuka ngaba wakataniko processing bagami tigenda yo otambule nabo bagenda kulisa basura kumpine haram iranga bagama tibali ku discount genda o gwe munange ya defugami milioni tanu kubi ya risoka kufiridaus ezo milioni tanu sizo gendo kusasura genda kusasura less than that namba ya simu eri 0703 chinana mumuenda chinana abili musatu 0703 chinana mumuenda chinana abili musatu oja kuberanga olino mkulu Isima Lubega mwenyini nyini nga munafe ate akubulira Solar Edge Solution Limited bakugambye ntino okoye okusasanya okusasanya sente kumasanyalaze gavako bigadda ku gavako bigadda ku gakwocheleze ebintu byonna byonna biweddewo bannafa ba Solar Edge Solution bakugambye nti bakuletedde solar ezili ku mulembe ezi ezesigika atenga ziri kubisali ebirungi ddala batunda solar panels hybrid inverters lithium batteries bazebyo solar water pumps bazilina backup power solutions kwasane solar system ezikola ku makolero bagame tuno bekwate genda yo ofune solar buli kika kya solar bakirina bali kusimo ya 0773 mukaga chinana mu munana abiri mu biri atano mu tano Neziro satu muenda satu. Kumi. Asatu muenda. Chinana mumunya. Munda ya bagenda kukwalea ne wiring kunyumba yo. Nebo kaba anga kugeti bagenda kuteka kusura. Musomero bagenda kuteka yosura. Yona wona woya gara sura bagenda kubira anga mamukotera o. Beba nafe aba Solar Edge. Atibo aba Islamic University in Uganda. Females campus wadeka boja. Bongera kutegeza bagenda mibatati looking for a university that empowers women through quality education and academic excellence. The Islamic University in Uganda Females Campus Kaboja is pleased to announce that admissions are now open across all faculties for the July and August intake. Choose from a wide range of programs in the Faculty of Health Science, Faculty of Law, Faculty of Management Studies, Faculty of Education, Faculty of Arts and Social Sciences, and Faculty of Science. Build your future with a reputable institution committed to nurture skilled professionals and further leaders, about future leaders, okay? And don't miss the run. Baina yu rani. Bagamia tino ngoje kwa bili. Baba deba kuita. Baga lukusoma nursing. Baina faculty. Baina nursing. Baina faculty ya mateka. Baina faculty ya management studies. Yonkudina mubudizi. Ya education. Social science. And nebila labi nji nyo. Yon naba bilina. Neba gambia tine chukuruwe nyo. Yerani. Yerani. Yomunundo kwa mukaga. Egena kuwela unge nakuzo mweza abili mumu safu September. Bananga tuduka for the girl child. Juki la manobengeri jeni iti institution ya bawala. Baduka kuruwa mwano wobu wala. Asobolo kuberanga asoma. Kale netugamba mkwa nunga fomulonja uliza. Oyagala kit. Oyagala kumanya bisinga huku misinda jino. Esimu eriziro musamfu. Tano musamfu. Nsamfu mubiri. Noti tano. Noti noti. Director yinyini guwaboli na ye. Ziro musamfu tano musamfu. Nsamfu mubiri. Noti tano. Noti noti. Ayagala ukusoma. Nebya misinde mukubire eyo mukuru afane eri 0704 ono yakwasaganya byo bya byonna byonna byonna olobigwa itukirwako 0704 nsanfu munya 13 kaga mumwenda 0704 nsanfu munya 13 kaga mumwenda hajeti nkomye ojoli hajeti riyo mukomye ojoli osobola kubera ngo tubulira ebi mukubiretera aba kyala okwenda ne bagatika abana abatali babasajja mu bana babasajja nayo bado tugamba tiravu ya wanu
0: I'm going to go to the house.
10: Bobo nyabu nyo mwana ono ngate wanda gato njagalo lobo mtume kwange bwoguse nenenyikira
0: neravu joba domuwa
10: nayo nejijao nejikendeza ku lwo mwana angono kwenda jana yego tantso kuchunya
0: atakuwa wabo wenda gana ya jisudu
10: ola wengende okuchima yo fizi msaje ngame kam diswe
0: kam
10: kam kaminge datuwe nzija na rubuto
0: iya
10: ngakuteka mu mulala
0: ngo muta
10: gorobosa
0: muzizika
10: nga muzizika ye kati abasaje bayina kwegendereza
0: bayina kwegendereza
10: kwa muzizika wa mwana naye nga chichi Chiriche ya kola. Lwakiri mugane nga buchali.
0: Mugane nga buchali. Ateba genda nebaleme na kubachala. Jukiro mchali romba ya utegea. Yela kasigala nida kasigala ye ili jieva.
10: Nende takasigala yoro musingomu la birida gunungi.
0: Antika stabe rangu omuje yonga tanina mea kuvayo dala. Wacha vayonga inoru kutu. Wacha sobala kukumikiza na amalo kuzali.
10: Nyezo kwa kasaja kawade kampisa wabine ngena kwa kusaja changine chingama ngena kula birida nongwa na ngena.
0: Anti chukulindo uzale. Tovola manewa berangu genda kufiri duo mami. Bakutuza cheba ita idda. Iddeyo bagitulo okumala emyezi emeka?
10: Esatu.
0: Ng'ekigendererwa kya iddeyo kulaba nti n'omukyala ono atukula. Bw'alwala omwezi ogusooka, n'alwala n'ogwokubiri n'agenda mu periodi sisa kitegeeza talina lubuto. N'ogwokusatu kati ogwokuna osobola omuwoowa. Naye tokkiriza kumuwa tanakukola ki? Tanaba kuweza myezi esatu. Wansonga asobola okuba ng'omwami oli eyafudde yamuleseemu ki? Mwana.
10: Tweyanze gendoza ujiuli deneyo. Sangula boba msaji afiridwa, mchala afiridwa.
0: Ngoyaga loku mwa sangula ya mchala chinawandu chidabika buru unji nyo. Chiwe bangali ya mieze esatu. Chisubolo kupenda nga chikiri ya linga.
10: Chizo, yuso kuchuwe birine chijano urubuto nga mwene mbutezula wawuru mwoku
0: kujira. Mwene mbutezula wawuru labika.
10: Uyo mwana teno waza mkazi ya teka mwana mwana tali wange na yunga teko wa papa.
0: Wa papa.
10: So chitegeza ti obisele msinga basaji manu baino kwe chekinga nyonyo.
0: Baina nyonyo
10: kubanga. Mwana tenda bachalo kule vitu hebyo.
0: Ato mchala jia kubanga achi ata asili kikubata ina cha kukola. Amazo kukola achi uwa mskandu. Kufula nage nsasela nyo mchala agude mskande yu. Kubanga skandu boji kwamu it affects all the family.
10: Uluma bata ya gara.
0: Affecting ane family ye wa mwe. Tisinga bakukatinga bano ebazu dentino DNS ntufu. Kakati ne mama wo chimukwata ku
10: chimuruma.
0: Muzadde otata wo chimuruma. Pugamba family yonayo na chaji affectinga. Nimberanga mina mukabira ekintu ki muswala ekisokera de chovula obusirambo akibikira na baganga te munyega. Omwana aba wananyini ki? Nyumba.
10: Omwana aba wananyini nyumba kyekyo kwe kubikirira.
0: Kwe kubaita okubikirira. Ntino bo kyasanguza fena abasiraamu tuswala kyekisogera ddala.
10: Yes.
0: Obusiraamu jukira omusiraamu abeera omu nayonoona obusiraamu bonna nebukola ki? N'ogattako famire yo okuswala. N'ogattako maama mutaatawo ne bakaaba n'amaziga bagamba. Kyaffectinga. So kyovala abasiraamu
10: tubikirire.
0: Kati kyetulina okukola ng'abaami kufaayo ku mukyala wange azadde atya abaana bonna nga bange. Kumutu kufukula buvunanyizibwa bwa mwami n'otuukiriza ky'oteke dukkola ki? Ky'oteke dukkola okula nti n'omukyala w'omukuuma baamukwasa omukuumi. Kyovala wanze nalaba wano ku bawalabu ntambuddeko mu mawanga. Omuwalabu mukyala baamukwata ku mukono ku ssaawa 7 omwami addayo k'ewaka n'alambulako ku mukyala we.
10: Ekimuzzaayo akimanyi?
0: Akimanyi? Ku ssaawa 10 oba 11 12 addayo ewaka naye abasajja baffe agenda ku makya.
10: Akanyaza
0: jo katikati
10: mupira
0: okitegeera kakati kati gwo mchale banga
10: sana n'abole
0: so mchala
10: ali musist ali mukasera ke kali ako mubiri gwe
0: tebereza omuchala ono bulirwe yekolako omuchala buliadde mundabiru amune yekolako nalabika beautiful muli awuliranga harmonizinga zikolachi harmonizinga ziri nya ahuliranga waliwe chibula wawe yes I'm beautiful what is it
10: chechidako
0: yote wetaga wawo kusaidiwa na aliwayi nokola ki
10: nti uli mu kinyana ye munanga bisimule
0: kutereza ki naba naga ovawa bakola yango kende ku makeup ovawa we jewa
10: chokanga te wekoleddeko yoro
0: mu
10: osika mubiri mulungu merenga kuli mu moods omwami wona yatukira okwo mubiri kwetazi kwa situ sedda obusimu bona buli mu banga ate gula aboyiwa ko
0: amazi nakakala nakola kinasiira songa omukyala atekeddwa okubeera ng'alabika bulungi.
10: Waliwo yatugamba scientifically nti n'ebiseera ebisinga omukyala ne sisita n'ebiseera ebyo mu yensonga kyolaba nti abakyala bangi balina ebizimba.
0: Nti
10: omubiri bwe gutuuka ekiseera ne gwetaaga ate omusajja nga taliwo obanga tegufunye service gye gwetaaga ebiseera ebisinga nti gufuna ebizimba.
0: Gufuna ebizimba lwa nsonga nti hormones ziri bwe zikka. Ziba zetaga nana abakoze.
10: Biba tibigenda kudayo waguru.
0: Biba tibidayo waguru.
10: Bisigalao.
0: Kati bisigalao. Kati biba tibifunye kufuruma. Kubanga amazzi gali gayitegeddwa banna. Gateekeddwa okufuluma.
10: Mu mubiri gwo.
0: Kati biba tegafulumye. Osigaza ekintu kye bayita oba hiti eyi kusigalamu. Kati bulo osigaza ekigambo ekintu ekyo kihiti kikuleetera okubeera nga olwala. Era kyovola abakyala mbalwala.

0: lwansonga omusajja oli ateekeddwa olaba omusajja ne bwabeera nga takukozesezza nga bino kalakata kalakata naye nga akozesezza lumansi zokka zisobola okukuyamba n'ofuluma ki n'ofuluma n'obeera ng'okoze eki
1: omubiri gwetaayizza
0: nga gwetaayizza
1: okay. Ndoza mubiwulidde kano onyengeri gyayinza okubeera nga omuntu linewo eddakiika ndowooza bbiri zokka atubeere nga tumaliriza nate program y'olunaku olwaleero sheka bamuyita Hajjati Luyombo Maimuna director Misk Tours and Travel yali wano mu studios bambi kyamukuteka ennyo ng'alaba nti bavuma abakyala ku mukutu abakyala sitaani bannange nabo mukazi dduka n'agamba nti naye abasajja abo bavuma abakyala tebamanyi nti be bavaako ensonga ey'omukyala okubeera ng'akola ekintu ekyo olumu bakikola tebaagadde ensonga laki mumuwulidde mu studio zabagambye nti abasajja muyige bakyala bammwe nika mukyalawo eddakiika ebbiri tuzikozesajja ati nga banafe aba Mboko Ride and Retail Company Limited kampuni eno eyesigika mukutuusako ebyuma ssaako n'okubiddaabiriza bano babireeta ate nga babiddaabiriza bwe bakikuguza bagenda kwera kujja bakuyambeko bakikole services balina amayinja ageeyambisibwa mu kusala ate ebyuma bwe lifa era nga bakuyamba okubiddaabiriza balina ebyuma ebikozesebwa mu kulongoosa balina ebyuma ngamba bano abalongoosa fumigation biki n'abakuta carpets balina ebyuma oba ebintu ebikozesebwa mu masomero byonna nga computers printers laptops byonna babirina photocopy machines zonna bazirina bannanga emmenyesi ebyamasanyalaze babirina ate nomunange na buli kimu kyonna ekibeera mu hardware katoyinza okuba ngaolina omwana agenda kusoma yetaga toolbox oba makanika ebyama makanika byonna babirina essimu yiino eri 07503349 ne 07838 Hajjati nga tumaliriza ebigambo byaffe bitono
0: nga tumaliriza nkubiriza abaami n'abakyala weewaawo bakyala tubeere bagumiikiriza tusseemu obugumiikiriza mu maka naddala abakyala bali mu maka nti bwona obeera ng'osussizza nnyo obutali bugumiikiriza ogenda kugwa mu sikando ate sikando yegenda kukuddira ekuswaza nga ggwe omukyala ne famire yo n'abaana bo ojja kuswala katugumiikirize nga bwe kiba kizza ekintu ng'ekyo gumiikiriza ate ne muno mubuulire ky'oyagala tokweka mubuulire kyo yes abakyala bayige okwatula nti munaye nkwetaaga musajja aleme kukuleka nga takoze ekyo waliwo nakayimba kebayimbanga nti nawe ogenda simanya totuukiriza kyotekeddwa kukola ki so newabeerawo abaami n'abaami batukuza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abakyala osobola okusanga omwami nga mukyala we mulungi ayina ekiseera ayina akazigo ayina budimpozi ayina akabina aka naye nga takakwatanga naku ayina ebbeere nga lyeryo tutu naye ng'omwami tamanyi kyebayita laavu takwatanga nku kiseera kya
1: mukyalaabaami
0: nabo tebagalatebamanyi ateabaina tebajja mu misomo ebiseera ebisinga obwe tulina bakyala betusomesa misomo gyabakyala naye abaami ate nga tebamanyi kati awe nkubiriza abaami atalina bakuwasa oba abawasa edda basooke basome basome omukyala basome obufumbo okusinga lwakigwamu obuki obugwi nga tamanyi nti nno
1: okwewala bano abaana okujja mu maka go nga tobeyagaddesooka
0: osome obufumbo omanyi kyogendamu omanyi handling gyogenda osoba ki okukwatiraawo
1: nga tumaliriza tuwe ku nnamba ya simu ya misiki abaagala okutambulako naawe basobole okutambulako naawe oba otuwayiyo
0: simu ya misiki eri 07040108 03 tusangeba 07040108 03 tusangibwawo ku lubaga Lord Access Building ayagala okgenda muhijja oba muwumura bannaye jangu tukutambuze
1: baitha wenaffe tukweyanza nnyo okubeera nti nno ebbanga ddene obadde otuwagira ku paala era tukusaba okomewo inshallah kankigambire wano misk tuwaza ntwavo naffe tujetaaga ekomewo mumuddemu nnyo kati mulekera bwate Hajjati Luyombo Maimuna tujja kubeera nga tumuddira ajja kubeera nga tukolerayo ka research akalala naye ako kamulumye nnyo nagamba nabasajja musome musome obufumbo okwewala bino byonna bannaffe abamukaro enterprises limited bagambye tino munaffe balina ebizimbisibwa nga seminti emitayimbwa emisomaali emifaliso tanka amabaati rangi mu bika byonna pollywood ebyamasanyalaze byonna basange ku rashid kamis road ate busega ojja basanga kukulira na shell so nga ate ku gayaza road ewampewo nawo webali osobola bafunira ku simu ya 07 01 16 835 07 01 16 835

0: kutuntula nebe nyanja kati biba deki ayo yo nebe bibi ayita mu ebyo kyola akulembezebwa ku mama wallahu
1: taala
0: akulembezebwa ku tata mama akulembezebwa ku tata olwa programs ezo enzibu zibu zeyenganga kyokke kyewunsa zenganga ninga ate esubire ddungi tingenda funa zadde Yolo Sheikh Mu. Yogira Sheikh Buyondo.
1: Sheikh Mundo.
0: Buyondo.
1: Sheikh Buyondo.
0: Yejendale. Agati omukuto fe, omukuto. Gutulega ne gutugoya. Ngati musawa nyata nugera kugwako. Buli kimu nekikutama. Niye mukazi watu bamulega emyezi mwenda. Nga bamuleze bati.
1: Wallahi point yonkulu. Omukuto gukumalako emirembe. Mama,
0: nzi ati kugwanta mesukula kana muku tonze gula. Msagira kumala ku mirembe.
1: Otuka nga tuyagala muntu anyumya kunyumikiza.
0: Gambo kulinyo budala bubiri busatu. Nuri kuwekera. Okuyigire moto ka lutalo jifu chichi mukuto. Nenga mukasera kafunda gugenda kugwako. Kati mukazi wa toyo. Tola akulembeze banyo kutata. Ne usiramu ba mutunulira entumira za njabulo. Naam.
1: Chogama nti imamu mtu wabanga inakakade tata muwabiri mwe tano.
0: Chesho chenyini. Chesho chenyini chembadi ntegeza.
1: Okay.
0: Namu.
1: Tata mugume kasana mwaza alwa. Chechirunji chacho. Wana uba ina baba zara. Ano katoka simu naka sandi. Rinya sandi ogede. Na ya era wali impade. Kale. Kati ya gamba nti imamu sababu yambi buo. Mchala wange bambi nze nafuna obuzibu mchala nasaba talaka olw'okuba nti sikyasobola kubeera naye kuba nti ekisaawe nkibeera mu nnyo nafuna obuzibu takyasobola kusamba mupiira naye mchala najja namugamba nti mpa talaka nagamba nti naye namusaba namugamba nti olw'okumba ekitiibwa kyange ate tuludde naawe ebbanga ddene mbadde nsaba lwakiri okole byonna by'oyagala naye nga tuvudde wano osobole okukuuma ekitiibwa kyange abuuza nti imamu ekyo kye nasaba omukyala wadde akyagaanye yaŋŋamba mpa talaka nkikole ntya
0: bannayitusaba allah tabaraka wataala atukuume alime tuyisa mubigezo ng'ebyo ne munaffe ekigezo kya kibayiseemu bulungi ne munne olaba ng'ekiri ewala naye tekituli wala katono tekituli wala n'akatono bukya buki ku makyanga kiri ku nnyumba yo kiri mu maka gange kiri mu gago kiri mu gooli tusabe allah tabaraka wataala bitutaase ne baganda ffe ababirimu abanguyize bw'aba aganye ayina right omukyala w'aba aganye okugumiikiriza ena right obusiraamu bumuwa olukusa kubanga kiyinza okuba nga okugumiikiriza kyajagwe mu bwenzi kubanga naye ayina demands naye ayina demands kati bw'aba akiganye talina buzibu naye nga tuba tumukubiriza ayitunulemu alabe nga ayinza okubeererawo kati ate abali bagenda bateekamu science tinekale kafumbirwe walala wanajie nga andabirira
1: era kino kyamugamba nti namukkiriza akole kyayagala kyonna naye nga tavudde waka
0: anedda ekyo tekikkirizibwa kubanga ebyo ebintu ebiraba ng'ebyokusaaga olumu ayinza ofunamu olungubanguba nayingira mu kisaawe n'asamba omupiira ekyola tekisobola tuyinza kikkiriza kubanga omuntu adde omuzannyi era newaba afunye obuzibu nera oluusi wayinza okuba waka obaolumu nagattagatta otwanyi tufukamu amaanyi nayingira ekisaawe kyoba tebamukkiriza omukyala ye ye kakati njagala gonsigira ekifaananyi ng'ate wuwo ti ate kati amanyi agenze kulabirira haji weri gye yali abeera mu bufumbo agenze mumulabirira akomawo oguyinza obikkiriza
1: nedda era yebbamu webbi agenda ku luzi n'alwayo
0: edda ng'oli tamanyi
1: omwami
0: gye yafumbira omupya
1: omupya of course omupya amugamba nti ndabirira mwami wa oli olw'embeera bwezinebwezitinaye tetukyagatta
0: naye osobola okukikkiriza nga egwamuwasiza
1: anze era sibola

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau kana ku salam ye weru we sala. Yau kana ku salam ye weru we sala. Weru sani wato tadde ku alfina lam usuru gamanti salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah. So ay sala assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na Sheikh bwe yamaliriza na gamba nti waruk na gamba nti wasahihu nechi gamba kitufu migamba yaba mani anna taslimataini kiltahu marukunu tisalamu ebini zombiri ni mpaji bimana to gamba tutu wala salamu imu assalamu alaikum wa rahmatullah nutu wala salamu wato ole imu salate tuuka zina kubaira bili السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن زمبيري ريمباجي وأنه لا يجوز أن يخل بواحدة منهما تشكير زباكو بينا أنجيم توجي كولا أنجبوتك دوجي كولا
1: نغتري نغدا ونوجي كولا نيوشي
0: لا في الأجي تبيرا كسلا يا مفو صلاة مفو صلاة مبيريم مذهب عقام مذهب قبا حنابلة
1: مزيك تجافي ياتي ورياتو لي ممر وارتو بند الاجتو لا مكامة تجوية
0: وقبا مصيبة لا في الفرض كتبه كسوالة يوبتيك كسوالة يوبتيك ولا في النفل زنين اكو زين اكو بيرمكا بيريش هفالي تشيغا ميشيرا وذهب بعض اهل العلم وما يبان باقي اندي ليش قام ايش قامت الى ان الركن التسليمات الى ان الركن التسليمه الاولى فقط في الفرض والنف في الفرض والنافله ايش قام ايش كبير وما يبان لا بلا انت تيكا كبير ابير السلام يم صلي وبتك اندي يا وتيكا بلا بلا وذهب اخرون ايش قام ايش كسطلاني بغامب الى ان الركن التسليمه الاولى فقط kimpaji ya salamu ya soka fi nafila duna alfariza msalia ya sunna sosetari yewete kazi na kubera mbili falabudda fiha minataslim agente falabudda fiha minataslim ya tain ewe mnebi gamba tupi unaishi gamba chitufu zina kubera mmeka yujia kubera zina kubera salamu mbili falabudda fiha namu kwenye yewete kama nubaga ambaba ishi gamba chitala zina kubera mmeka mbili lakina alahwat na yuko bila kusef saidi an yusallima al-insan taslima tayin kule rasata salamu mbeka biri kiltayhima hathi ya larkanu izo zichi zempaji ze swala ntegele kisabu nje na mkakati nga tumaririza empaji ezo jagalaba tuuririza bafunomo kisabu no mufunze waluwe kitabo cha bachi kiliko mtoga ni salatul muslimi nahwa alfi hukumi ni sharai chiri mweni namula ezi kuata kusala ezi wero lukumi kitabu chitonu wa miita suwailihi fahadibu ni salihi suwailihi mwa echiwani kachikunganya ya kunganya inamula lukumi mchitabu chitone nyo ezi kuata inamula meka ahkam lukumi
1: sika kanchaga bali ku YouTube bakirabe at least dibali yacho
0: lukumi eh kitabu kitono na kirimo na mula lukumi yagamba njagala mfunze bino yebo yali ayogera kumpagize sola ya zogera ko bati njagala mpaje 14 mpaje soka القيام مع القدرة وكسالة انغو يميري دي ابانغ اليو مالا وينو بسبوزي وكسالة انغو يميري دي في صلاة الفرض مسوالة يوغو التيكا تقزالي يوغو التيكو ملاسو بكسالة انغو تود دي باجي يوكو بيري تكبيرة الإحرام تكبيرة يميزيزو باجي يوكسط قراءة الفاتحة في كل ركعة وكسما الفاتحة كبري لهاكا باجي يوكونا الركوع وكتما baje ukutan arrafu min arruku'i wal i'tidal qa'iman kutamuru kukanu kuterera okuyimirira banyi omukaga sujudu anala amai saba okuvunna mira kubiyongo musanvu empaji eyo musanvu arrafu mina sujudi okuva mu kuvunnama nayo empaji ngabe twalaba paji omunana aljilisatu baina sajidatain olutula wakati wenvunna memeka ebiri nayo empaji kusinzira kubyulizi wa hadith je twalabye mpaji yomwenda aljulusu litashahud alakhir olutula watahiyatu esembayo ye shekhe Muhammad al-Uthaymeen noti yaluleta yaluyingiza mu mpaji endala erango laba nicho kiri okumpi banga uli bwatula bwatulwa tayinza kusoma tahiyatu ngatatudde tigere kisabrunji mpaji ya 10 at-tashahud al-akhir tahiyatu isembayo mpaji ya 10 nemu as-salatu ala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tashahud al-akhir okusalira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahiyatu isembayo kola chi okusalira nabi sallallahu alaihi wasallam tahiyatu kola chi
1: isembayo
0: bo tamsalira kigambe kitufu musallatu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala ibrahim ala ibrahim paka je koma ibrahimia Iswala ruwe Mpaji Eku minabiri Atartib Fi hathi larkan Ukuli na nyisa Mpaji ezu Toso kwa esemba yunu Ujikule emeza kwa esoka Mpaji eku minasatu Atumaanina fi jamii larkan Atumaanina tu Fi jamii larkan Ukutebe nkena mpaji zona Mpaji eku minanya Ataslimatani Salamu ebiri. Kitegeza mbanku fundiza ebigambo bya Sheikh byonna mu mpaji ze 14 atari wo muntandikwa no bangu zifunye. Wallahu alam. Naam.
1: Kumkutu gwa Pal FM kumusamba karonyeze muinda ekula lyo muntu wa bulijjo kwe tuli. Mukirize tugenda kuja jamuli eyo. Ibuzi wewe biweleze kunamba isimu eno ya noti msambu tano bili kuminemo kumi kumina bili 0752 11 10 12 uroba nafe haba uleza ibuzi vya abu wano Zefa Tuma singa ndi kutahiyatu nesini nyarugaro chila mura chitia
0: okuda mwe chibuzo nga wenzize njogera mu program ze swala nga ndeta fatwa Fatuwa ya feyeise, yugeda kumpajize sala. Sala ili mwebi tundu mukaga, nga wentelo kuchokera. Aba manjiba fiqihi, yiba yugeda kubona. Ekisoka, shuroto sala, kwa kukulizo bwe sala, ekyokubiri arkano sala, mpajize sala za tufuwa kulaba, ekyokusatu wajibatu sala, ebiteka bwe sala, ekyokuna sunano sala umukamilatu sala, sunna ze saloba ebijulirize salo kubango yisaddenge sala ya nabi sallam ya jisala ekyo kutano makurahatu sala ebitamwa ebikendeze mpera ze sala ekyo mukaga mufsidatu sala ebyonone sala kati okunye okusongo olugalo no kulunyenya binabiri sunna chiri musunna ze sala mwebi abijuza Empera ya sala. Ndegere kise. Arusonze mutufu. Naru nyenyeza mutufu. Wakuba hadithi zoku nyenya. Zili mwebi gambu. Eri haba manyi kubutufu wazo. Wabutari kubutufu wazo. Na ya rake ndeli obutufu wazo walaka. Ntiru nyenyezewa. Mochifa wali okusaba. Kitegeza orusonga. Nga wakatula mutahiyatu botuka wali okusaba n'olunyenya olunyenya otya olusitula n'oluza waguru n'olaza waguru Allah subhanahu wa ta'ala jali nga bolusa so siku speed nga badala bakola onyenyezawa awali okukola ki
1: okusaba
0: ntegerekisabuno yojja ku hadithi nga Egama nabi agama anti lahiya ashaddu ala shaitani minal hadid. Tiruzito nyoku sitani okusinga ichuma. Ndunye nyanga nukubisa sitani. alikubisa atia sitani lulimu kusonga tawhid lulimu kulaganti Allah ateke doksinzi wa aliomu alibu omu wa namu negina tuganti aliomu cha wakana na alibu omu alibu omu wa namu negina chesigendwa cha urugaro chiri sunna okulu songa no okulu nyenya botaru nyenya tuvunama za kwera vila era esola ya vila ntufu
1: atata sunzi na ata nyenya
0: esola ya ntufu na yeta funa mpera za chino cha atakozi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Kidu Musa wano e Dubai. Nina mukwano gwange akola mu kitongole ekimu ekitunde nkoko ensale. Naye antegeezezza konti abakozi abasinga mu sibasiramu. Atenga basale enkoko kyokka ne balimu na abasiramu ne bakola ki ne bazigula. Bale mirirwo kugoberera amateka ga sharia kati unabuza daine chitongo cha koti nzwano abuza kino kiyinza kuba kira mu bakita kino kuye nkoko nga esalidwa atali muislam
0: okudda machibozo kulimu obutundu bubiri waluwa batero okungamba nti mba no obutundu bungi naye olusi buba wetagisa kitundu kisoka obusiraam bolina amateeka agagobererwa mu kusala hola nibigati ma anhara dama wa dhukra smullahi alayhi fakulu ekicho na ekisaliddwa ne kibeeranga kifulumiza omusayi ne kyogererwa ke erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala fakulu mukirye tetukirizi wakulia chitogere duwako linyari Allah subhanahu wa ta'ala atenga okumanya chinini echo subhanallah ilazim manjibatu kanu gamba balala tisingomu ntu ya ilabido kusuma bismillah nga agendo kusale chisoro nga ilabido wa ilabisi techiri ibwa mwabwa mulimu sheikha wange bunu thaimi and lazima ino kusuma bismillah anangati awadu wajera bila chisoro kulibwa tegeza nti kusuma bismillah chinene nyuma mateka gokola chi gokusala no kumanya butya bwosala mu mateka kakati abantu abatali basilamu kizibu okumanya ebyo ebitekeddwa okugobererwa mu kusala ekisolo ekiriibwa mu mateka g'obusiraamu onfunye iyi nsonga esooka kyobala abantu omulangira mbogo kyabasinga rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a Allah musasira okusasira okugazi akkirize bye yakolera obusiraamu buno n'abasiraamu n'okwewaayo kwe kwonna tusaba Allah akukkirize mu bye yasaba mu ndagaano y'olwenda mwalimu okukkiriza abasiraamu okubanga bebasala ebisolo waliwo abakirumba olwaleero abatali basiraga nti bayinza batya okutushinalako naye ekyo kyava mu kutegeeregana na ndagaano ezaaliwo wakati w'abasiraamu ne gavumenti z'abazungu ntegereka nekibeera nga kyasigalamu kiri mu mateeka kiri ki
1: mateeka
0: waliwo abajala boogera ku mitimbagano abasiraamu batumi batugi kale halaali biki kiri mu mateeka okubeera nga abasala ebisolo baki basiraamu n'olwekyo sinaba kuwannamula musiraamu akiridde ali atya kunywedde obusiraamu bwemunyonyola bwebulamula bwebutunuulira ensonga z'okusala n'olwekyo munoonye aba halal byoro mubategeeza ensonga eyo bajje mu kifo ekyo awasa utuwandiikire wano ku PRFM tutegeeza ekifo wekiri tujja kubeera tusindika aba halal byoro bajje batereeza ensonga y'ebisalwa mu kifo ekyo ntegere kusa bulungi ekyoyo kyekyetaagisa ye point ey'okubiri gye nagambye katundwako okubiri noonya abavunaanyizibwa bajje bakole omulimu gwabwe ku mateeka agafuga okusala mu kifo ekyo wallahu alam.
1: Tuyanzege Zainabu abuuza Nti aline naku zaatasiba.
0: Zaatasiba.
1: Yarwala.
0: Na.
1: Akulatia.
0: Okudamu ekibuzo. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Baqara. Suratul Baqara. Aya itandiketi subhanahu wa ta'ala. Faman kana maridhan awala safarin. Faidat min ayamin ukhra. Faman kana maridhan awala safarin. Faidat min ayamin ukhra. Omurwadde ali mu rugendo ajja kuliwa mu kiseera kiki ekirala eky'omu maaso ntegerekise omurwadde ali mu rugendo ajja kola ki
1: kuliwa
0: oba ali mu rugendo ajja kuliwa mu kiki mu kiseera ekirala eky'omu maaso kitegeeza nti oluvannyuma lw'okuwona okakatibwako kola ki
1: okuliwa
0: Ebanga liyo kuliwa livu okuva Ramadhani lwegwako paka Shaaban wagwako kisinziira ku nnaku z'olina osobola okubeera nga ennaku z'olina zimalawo Shaaban yonna kati gwe olina kubeera nga weefaako nga bukyali ntegera kisa bulungi ebbanga liyo kuliwa livaawa litandikana Shawwal Nilikomekeza nani? Ni Shaaban. Gaisha wagamba. Kana yakunu alayya sawm. Ma kuntu astatu an aqdiyahu illa fi Shaaban. Na ina ngo kusiwa kumanjibwa. Na inga andiwa mu Shaaban. Oba mfunye. Wabula echetagisa wano kumanyisa. Na echikuru nyo kufayo kwangu irizo kolachi.
1: Okuliwa.
0: Wanga singofu na akaseera. Akasobola okuliwa n'otaliwa. Nofa angatoliye enda kusigala zikubanjibwa olwa hadithi gan man mata wa alayhi sawm wa alayhi siyam sama an waliyuhu enda afanga ino kuba kusigwa kumubanjibwa abantu eba musibira siteka ne bamusibira siteka kubo teka lizi kugwe nanyine kusiba ati nolwe kyo salama magezi ngobude bushali oliwenna kwezi kubanjibwa kibonda abamanya abalala bagana omuntu okusiba sitati balaba nti yandi sibe sitati atanaba kuliwa na kusimubanjibwa ntegere kisabu nyo bekitu wallahu alam naam
1: tuyanze ge katoyo munafi wano omulala nagame nawo kubuza weleze ekibuzo kyo ku namba ya simu note 752 10 11 10 12 note 752 10 11 10 12 nze Rashidi okuve wandege ya omukazi akirizibwa kudiza musajja mahali nga omusajja yasazeewo baawukane
0: okudda mu ekibuuzo singa okwawukana kuva ku saidi ya mukyala ya musajja omukyala tazza mahali
1: musajja yasabye okwawukana
0: musajja yagobye omukyala na mutalaka mukyala tazza mahali wakitaza mahali omchala omusajja ono kubera no mchala amahali ke kimu ku bintu omusajja byawayo mu mbeera yokukirizibwa mu mbeera yokubanga atamatta yeyagala n'embeera yeyagala n'okubera no mchala omu nsonga zaabwe zaaki
1: zobufumbe
0: kiyo kifuna ali kakati mahali kigema muddiza omusajja addizibwa mahali mu mbeera ya mirundi ebiri mbele soka singo mkazi ya gama anti tuwaukane ye ya mbulula uro mkazi ya zamahari mbele yokubiri singo msaji ya tomu chara anga tanaba kuingira jari msaji ya awasizo mchara bacha alimu chidala akizude nga ine nduwa deta msabosa kubela na ye oba akizude nga waliwo mbele jio kumugano kusoboru gena na emmaso alimu chidala kama roku akirizibu kutuwa mchara mukisere echo mumbere yoshariye kiriza mahali okubelanga gagabano omchala atwala ko nomwami na atwala ko wo msajju okusonyira dalo omchala mahali kunana gakola atya
1: nagamulike
0: mumbere yo hatta singo msajja agama anti akwatide mchala singo msajja asina na mchala we mu bwenzi nenga tayina bujulizi nibaberawo okwekolimira gwaberawo okwekolimira msajja atekedde okwawukana no omchala obutadda yoku kirizibwa kubeera naye olubeera n'omwana n'abeera wa mukyala era mumbere fanana bwetyo omusajja taddizwa mahali abadan baukana bwauka ndegera kisabronji bwetu Allahu alam naam
1: tuyanza tuyanzege mulunja ali yauliriza bila part ku program ino sinike kibuzo kyo ku note 752 kuminemo kumi kumi na bili njali ni mkado wa fe msumesa fe Abdul Rahman Mukisa olumuna fe agamba shehe nkolencho kuona ibonelezo bia kabuli kubanga tuteko kuteko kubikiriza nti bia mazima inze Hashim Kipendwa
0: chibuze cho
1: tuwa chidamu la stani
0: na chidamu na yendo za chikomeo oba cha dizidwa mbige mumu vyetwa ziza ninja gala ukirize orobu kuru wacho nchogereko mufunze nobutundu bubiri tulifena katundu wakasoka buli muntu yenna uliranga ayagala olugendo olw'okufa okubeera oluwangu jali ntegereka ekitandikirwako kyotekeddwa okutandikirako kwe kusala amagezi nga bw'osobola okufa okusiŋŋana ng'oli musiraamu omutuufu okufa okusiŋŋana nga olina tawhidi Allah kyagamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun okufa tekubatuuka ngako okugyako nga muli basiraamu nga muli basiraamu abakkiriza kyotekeddwa okusalira gemagezi g'otekeddwa okusala tegereka kyekitandikirwako yuwali Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna alladhina qalu rabbuna Allah abagamba nti la ilaha illa Allah thumma istaqamu nibatereera nibatagatta ku Allah tatanazzalu alayhimul malaika mukiseera nga okufa kwabwe kutuusa Allah basaba malaika alla takhaf temutyaje mugenda teriyo obuzibu wala tahzanu tumuna kuwalira ebisigadde emabega tebiina si bizito kukimugenda okufuna wa abshiru bil jannati allati kuntum tuadun musanyuke nejjana gye mwasuubizibwa kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti abo be bantu aba abatuukibwako okufa nga balina tawhidi nga bayawula Allah subhanahu wa ta'ala nga batongoza Allah subhanahu wa ta'ala be balina obwangu gattako ayega nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah Allah anyweza abakkiriza n'ekigambo ekinywevu obulambu n'obwensi ne kunkomerero nkomerero abamanyi bagamba batafsiri inda su'ali almalakain waba abuzidwa malaika babiri era anywezebwa lukyo ekitandikirwako mu lugendo luno kwekola ki kwe kutereza tawhidi kwe kwewala shiriki kwe kuma obusiraamu okusinga bw'okuma obulamu omutawano munene oguli mu ntaano olwaleero abantu abaliyogo baliko wabutamanya Allah ensonga ebonerisa abantu nambe esinga okubeera ennene butamanya Allah ate okumanya Allah tekusobola kubaawo nga tomanyi nga tomanyi nti yateekeddwa okusinzibwa nga tomwawudde mu kusinzibwakwe nga tomutongozza pointi esaana emanyibwe mu lugendo olw'okufa olw'okusinkana Allah ayagala okutuuka okubeera nga olumwanguyira ekitandikirwako kukuuma busiraamu nakubukola nga bwe buteekeddwa okukolebwa nga tebusobola kubaawo nga tewali tawhidi kitegeeza okutereeza tawhidi bwonatereeza tawhidi abantu bajja kukaaba ng'oseka bw'otatereeza tawhidi abantu bajja kukaaba nga naawe okaaba naam kigambo ekyokubiri muganda nga akyogedde mu kibuuzo okukkiriza buli kyonna ekiriko obujulizi obutuufu mubigenda okubawo oluvannyuma lw'okufa kubanga okukkiriza olunaku lw'enkomerero kitegeeza nga bwentamya bwagamba al imaanu bikulli ma sayakun baada al mauti okukkiriza buli kyonna ekigenda okubawo oluvannyuma lw'okufa ebibuuzo by'omuntaana ebyengera by'omuntaana ebibonerezo by'omuntaana ebigenda okubaawo nga tuzuukidde ebbaliro n'ebigenda okuba mu bbaliro omuliro n'ebigugoberera ejjana n'ebigenda okubeera mu jjana tegereka ebyo nabigenda kuba oluvanyuma lokola ki gw'okufa enkomerero lumu biteeka ebiri waliwo kibaita alqiyamatu assugra walqiyamatu alkubra enkomerero entono nenene enkomerero entono okwekufa enkomerero ennene kwekuzuukira nabigenda kuba omatuzuukidde ntegerekise kati byonna olina okubikola ki okukkiriza ebigenda okubeera mu nkomerero entono n'okukkiriza ebigenda okubeera mu nkomerero ennene oluvannyuma lwokuzuukira bw'otakikola kitegeeza tosobola nakuba nakyokola kubyewala kubona ebibonerezo ya muntu ogenda kukola ki okusobola okubyewala nga kyewala tokikkiriza bwekiti wallahu alam naam
1: tuyanza tweyanzege nga tugenda kusembyayo kino munaffe agamba di lwetuddamu lakati muswala nga tubadde twerabidde imaamu n'atola salaamu
0: segedde kibuuzo
1: di lwetuddamu okukimeera akamuswala nga tubadde twerabidde imaamu ng'amaze otola salaamu
0: okuddamu ekibuuzo kiyinza okubeera ekyo mu mbeera ya mirundi ebiri embeera esooka singa imaamu asaaza eswala eyeeraaka ennyama thala n'asaala eraaka bbiri n'asaaza bbiri neyeerabira n'atoola sala omala okutoola salaamu ne bamujjukiza nti tusadde eraaka bbiri kimukakatako n'abasaaze okukimeeraaka mmeka bbiri bwemala okuzikima ne batoola salaamu bavunnama envunnama bye oluvannyuma okutoola salaamu ntegereka kyekisooka ekyo kyaliwo nga nenabbi waali kyali ku nabbi yennyini yasaaza eraaka bbiri n'atoola salaamu sabuna nga teswala ekendeezeddwa oba weerabidde ganda seerabidde ayo tekendeezedde okutuusa omusajja dholyadain lwemuga nedda weerabidde ya rasulallah tusadde bbiri nabbi n'asituka n'akima ebbiri n'atoola salaamu oluvannyuma lweraaka ez' ebbiri n'avunnama envunnama mmeka
1: bbiri
0: ntegerekise embeera eyokubiri oli ayinza okuba nga alina empagi gy'alese yeerabidde oluvunnama olwokubiri yeerabidde oluvunnama olwokubiri mulaaka emu ku lwaka ezo z'aba alina okusaala agenda okukomekkereza ng'alaba alina kuddamu ki kuddamu laaka nnamba kubanga gundi yalibadde addayo emabega naye takyasobola kisoboka ekyo nakyo oluvannyuma nga wavunnamye oluvunnama lumu mugundi wavunnamye oluvunnama lumu mulaaka bweti oba walese weerabidde kino nga kyeyerabidde empaki mumbeera yayinza okuddamu okubeera nga akimeera akannamba nam tujja kwongera okukirambulula ekyo mu fatuwa eddako singa omuntu aleka empaji akola atya embeera emitendera mu kuleka ki empaji nenamula ez'enjawulo ku mpaji fatuwa eddako ejja kubeera nga yongera okulambulula ensonga eyo okusingako wano wallahu alam
1: akadde katulidde owejjokolera ka tugenzeeko pozisika kigambo kimubiri ku kibuzo kya munaffe ono abuuza buzibu kyobuli ku mannya g'ekika
0: okuddamu ekibuuzo ekyo obusiraamu tebugaana muntu kubeera muganda wadde omusoga wadde omunyolo oba omutoolo oba omukiga ntegereka bulungi obusiraamu tebujja ku muntu ggwanga lye ntegereka era singa ebaayo amannya nga tegalina kakwate ku shiriki nga gagendererwamu kumanyisa bantu nti bano bava mu layini ya gundi bano bali mu famire ya gundi tewabeerawo mutawaana abawarabu babayita amannya agakwatagana ne famire ezi zaabwe almutairi alqahtani ag'ebika byabwe gye basibuka bwe gabeera tigagendereramu mbeera ya shiriki nga tigaliimu shiriki gakkirizibwa abantu okubeera nga bagabayita
1: ndabanagabazungabamu
0: basigaza agamu agaabo kakati nga basiramuse kakati getugaana geego agalimu shiriki obage tutamanyi na kumanya bigendererwa byago kubanga lisobola kuba teri mushyiraba mushiriki ninga okusinzira kuchika chavam ine chigendererwa echari
1: echari tumya
0: echari tumya nga chinzo okubiranga likomekereza nga teri mushiriki tuina kuitengereza linya lyolina twagamba wana amanya ameyolefaga manyidwa ni manyaga abalubale nachejwe endaula mukasa ani amala
1: ya mukasa
0: musoke na musoke na kaima agamanya go namanya gali nakakwate bushiriki ago mtu ateke doge wala ni amanya agabulijjo agalaga nti ona aveno uli averi silamu tebugagana ero mtu ateke doku manya nti ubusilamu buteke doku lembezwa ku Buganda tuli basilamu abaganda tetuli baganda abasilamu ayagala okubera omuganda omusilamu biddako jja kuimanya onabo sinkanya Allah subhanahu
1: wa ta'ala abantu
0: bero muslimu omuganda obusilamu gebulamulo obuchi obuganda so so obuganda okulamulo obuchi
1: obusilamu
0: obo obusoga okulamulo obusilamu bero omusilamu omusoga so so omusoga
1: your din first
0: omusilamu
1: your din first
0: bera omusilamu omunyoro
1: edini yo yeso
0: so si omunyoro omusilamu yenalo wozo okubera omunyoro omusilamu mtawana kujja kubagula biso nakubera omusilamu omunyoro abatuuliriza abalungi obudde butukutte nnyo olwaleero ntumidde abantu batono ddala omukadde isinza kwerabira jati safi ndagire enajjaawo n'abowangala nabo bannyinaze abo bakukulabirira ajetaisha najeti ajetiafua bonna mbatumidde omukadde hajisema timba kujja wakisi insaba Allah kususe era ntegeeza bonna abatamanyi nti mulwadde ajisema timba mulwadde jalieka mugende mulabe ku inshallah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwobulamu obulungi tumidda benyumba ya jajjarwanga jajjarwalala aba eke ajikarunja jajabakar aji wassa Sheikh Suleiman Matovu aba masjid ya mkwana kedi maba imam bonna abasaze nabo kumu Mandela amiri wa fe Sheikh Nsobugana abasanze Sheikh Wakurubiri walakira na abasilamu mwina abagoberera program NHT wanabo makagange assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: bwitu bwibadde program yo Innamura y'ubusilamu tegere innamura y'ubusilamu ku nsonga ez'enjawulo wano ku Pala FM
3: Umchakala I drink a rock of boom I dance dance dance
4: Nenyele silver baka I win it double double
3: Boom chiki Boom chakala
5: Amta mwali umaru mbiri dembale ste atora nusu 12 nenywa rock of boom nempangula mo pitch abantu bembale ste bagamba Byadala batole 12 banyoro ko bumu byadala si byabulimba
6: umchakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi
7: ebyokunywa byamanyi si birunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasira kagire
8: okutandikira ku ngudo z'ikibuga Kampala na buli kanyumiro kasi yuna Kufa kusonga zigwanga sima songa. Okutuki lidara kumuzanyo kwa mwenyevu. Na mutiko wikuwa fudembe. Uwa wakati, gali kiti ya umusano uwe mimura. Ngoriweka, mochibinja. Uwa mwenyawa mungi gwanga. Ngawiva soburi zako. Uwa ngo timi ya bukofu. Kubikenda maso mugwanga. Amaso gafeti gibaka. Radio yo tesirika. Radio yo terimba. Ilati linza nsonga yona. Ebe kudeo mugwanga. Chikumu savu katunyeze mwenda. Pal FM, ikula liyo mtu wa vulijo.
9: Eno, ya World Cup commentary, wanoku, chukumi mumu samfu, katonyeze muenda. Pal FM, ikula liyo mtu wa vulijo. Nge kutusi wako.
10: Naruga la Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center, esumero ya Deni Boarding, okufa ku Nursery, paka kuchibine cho msamfu. Basa angi wachitala, Kuntebe Road, ovira koku Galuga Road, okumanyevi singawo, bakubireko, kunoti msamfu noti emu, asatu mubiri, ziro muenda, asatu munana, oba, kunoti msamfu, tano mukaga, 18 nkaga musatu ana mutano
11: ngabuli wamune
10: Med Sports Center bano mukutu usako buli kalonda webye bizanyo omuli mpira ejisambwa eja netball eja basketball ebyuma pya gym emijozi ludo engatto zompira nebirala basangiba ku nyumba kuwa eduka ZX 17 opposite ne katikati building okumanya ebisingawo bakubire ku note 7 nsambu mbili chinana mukaga nsambu mutano uwa kunoti msambu mukaga tano kumi nsambu abili mmonana Milembe Islamic Secondary School edisangiwe gangu Usabala Road sumeru ya Dene Boarding diabawala na abalinzi one a level okuwa andika abayizi kugenda maso okuva kusinya 1 mpaka kusinya 6 okumanyebi singa wo bakubile kunoti msambu mtano bili nkaga mutano nsambu mwemu kuminemu uwa kunoti msambu msambu mkaga nkaga mutano nsambu mwemu kuminemu
11: ngabuli wa mune
12: Mansour College of Health Sciences liatende kiro elitende kaba health professionals ngaba zarisa nofuna certificates in midwifery wamuna mwabagaro wa nursing nofuna certificate mu nursing kosi tuline yemi yake bili ne miezo mkaga tulikatare mwa wakiso district kuruwe bombo kuwe simu noti msambu nya satu emwemu bili bili satu satu wama noti msambu msambu msambu mkaga nyamu nana tano mkaga emu
11: ngabuli wa mune
13: Nsambia Furniture Center abasangi wensambia kurugudo regaba ngabali na furniture guwe inzo kuruo zako omuli sofa sets wardrobes kitchen cabins ebitanda okuva miti eja fejesi gikere mikumudala ate kubeye jamu nsawo yo yogera buterevu ne manager Chikomeko Abdul ngoita kunoti musamvu tano biri emu mukaga musamvu musamvu satu mukaga